hilihili le Basotho. Hilihili le setjhaba sa Thesele. Setjhaba se setle sa ho bewa peo. E thwasitse kgwedi e ntjha. E tolokile kgwedi ya ho tshehwa ke ditshwene. Phato ya makwatle e bodula marwene. Ke nako ya ho qala botjha. Nako ya ho kenya peo mobung. Ke nako ya ho lebala tsa kgale. Nako ya puelano. Nako ya mahlonono a kgapatsehang. Nako ya moya wa selemo sa Basotho. Sekwele e Basotho. Kopanang le bengatana nngwe. Ha re boelanyeng setjhaba sa Basotho, ha re kopanyeng malapa, ha re kgutlelanyeng metlatlamatjholo, modimo wa lesedi wa Ramoloki, Jere mojaro wa ditshito tsa batho, hlabang dikgomo badimo ba thabo, laola mmidibietsane, basadi ba kgibe, barwetsana ba thethetse, binang mokorotlo, banna ba etse mehobelo, bahlankana ba etse menyakwe, ho tlo tlisa ho thwasa ha selemo, ho rapella kgotso, pula, nala, re re sekwele Basotho. Kgapu-kgapu ya mahlohonolo le ditekeletso tsa selemo se setjha sa Basotho. Ultimate Radio, the heartbeat of the kingdom.